0: lo yoning gor lo no ngaya len ge guto ning tik ndo marji ta din do kutik din do hoy na me ko to bay do bad ko to krat nu ba ade nu ba ko tel ta ji de ge nu ba ka de korta do nu ba tndang lai be gir ko ji ko bonga ya kay toro o gir ko ja somt mbal nu ji malangde na wona ke kum ko ngai ka de nan bir kra yo yang gonde ke dengam ake ngon nan de rine arma mbayam kura ram be tol mbayje arma mbayam kura ram be tol mbayje ni ba guto kembe nyamnat la di kndo bondroji doku digi di mie na me ko ko njike me to inga tuji tabai ko moike rant ber klayon to nan si singe dig malang ni nge ko jdi ga kenga ko dungan kem dig ni ngin kem be gum ila ji bau be karwa kilanga boro bai koro kutu beci mbiku doba mundu njamana tla malang ni nan si ber klayon to alan nge guto ning ti kendo jedi ni ba ndo ku jogi ri kogi ya na me ni do ba de ku to kra to lo ko ando ta ba to ndo ba ni nge guto to ko do ndo ba ni nge guto to ade bobu de ta ba ni ku jerom betol mbaije adi ndo ku ya ni nge guto to jerom betol mbaije ni ba ikarche mursal te ade aveni kondol ko no ngo ingor ko tel ni ndan de do na i cosmos ni bare ugi no alu yoni ange ilai kari nu ba de nu ba ko hotel ta kad kenjin ge guto nu ba nu ko solom lom kem kombiant nem gan bangi ngai le kad mana bisit na ji ko do be tu je tele ka ro yar na yiv de bam sit ba un pa kran ko do gam bi risik mam te de kar si go na ji ko do be tu
1: jai be le nga kom ga jai be ar jai be ya jai karane jai chalu jai karane jai be ya jai karane mo re ma de wa ya jai karane jai be ya